0: Baitiwe neiba o Izraeli bwo kamara kulya no jomto yetu yakun.
1: Eh, Izraeli? Sibaho tulole na mbera ragya.
2: I baitibojo. Hakir gunu gwonka. Eyange kaijura.
1: Ekaleta hamunkuhege na magezi gano. Baitu gunu gwonka. Anyway,
3: haro banu abakwetwa bwa Kala Communications Limited.
1: Ni baijurura to ile tezi jwire.
2: Mhm.
1: Baina na chemical umubazi gwo kusensa mu kukachuachwa na fakalimba yona.
2: Mhm.
1: Toilet yone kaisha nempiaka.
2: Mhm.
1: Bali ni bakora tikikwe tagi solime kina ze kihiaka. Ni bakora na compound. Ni bombeka kandi ni bakanika mahiga go kuchumbiraho. Zete boilers. Kira muno kanyo aba masomera bebisefulie bikoto. Amahiga gano ni gakukonyera kutasua ganku. Ni bakora na fumigation okufuire mbugubugu binyenje mbeba. Na bulibione biro munje bitasemerire kubamu. Ni bakora na incinerators. Ebintu byo kutuka mu bisasiro ka pads ne bindi.
3: Abo bomezo burungi oragana na Kala Communications Limited.
1: Kumanye bikiraho. Baikira simu 0783 ina mukaga isatu 0 ina musanje rundi 0 musanje 0 mukaga 5 8 9 mukaga 5 5.